0: Missä kai? Se kepätään Ludi. Se on sekä bas. Oh, dinhi. Ka, sa mga kanga hinuktok mga diha.
1: Kung sinsa kayo kumutan o sa babae ba nga nagtindog, unya ako naglingkod.
0: Unya, sabay mga ibuhat.
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santo Basol!
4: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog, Santon Plus Gold. Akong isulayan o niyom 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape.
6: Premium D3 Coffee.
5: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sana
5: alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
8: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mapibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Payne.
2: Opo, sinig, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
1: Sister Payne. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: We

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asa rin ko wabot gun! Oh! Igas Mati City? Ato sa Tagum City! O kini sa Turella! Sukad nga namin na Kus X! Di na ko lagan!
3: Ayo! Ayo! Pati rin wa kailang lang di ay! Kaya tago-tago kasi mong utang. Yari ito mong utang, oy! Ako sa kong kagon, dugay na kong kayo ni last year pa.
2: Nibalik na mo si Judith. Matago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting!
4: Exciting!
5: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Ika lang kumustag, may buntag na itong tanan mga katropa. Happy Sunday ka na itong hurot mga igsoon. Adlaw na sigwarong na Domingo mga kaigsoon na, no? Pizza 19 na yun. Inga bulan mga katropa sa Hulyo tuig 2026 na. Hulyo, August na po mga katropa. Next, pila lang kawakuan. Mura sa lang kasibana mga kaigsoonan. Sa lang sumang nagkapin, ato na punta mga katropa sa bulan sa Agosto. Bulan sa Agosto mga katropa, din na po mga kaigsoonan kanas-kanas. Kaya nangandam na karoon ang kumilik para sa eleksyon mga katropa sa Barangay o Sangguniang Kabataan mga katropa 2026. Nga gikatakda karong Nobyembre 2 mga kaigsoonan, tuig 2026. Bisan pagkalagkalag mga katropa, na ay eleksyon nga may tabo kung walay kausaban. Bat diri atong paminawon mga kaigsoonan karong gapit sa 27 sa Hulyo kay mao kan ang ikatakda usab nga masayra nato ang pag-announce sa presidente. Aduna bay postpone o padayon ang eleksyon sa barangay. Atul mga kaigsoonan ining iyahang suna mga katropa. Ining tuiga mga igsoon. Bullseye. Kumusta man tibuok probinsya sa Davao del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao Occidental o Davao de Oro. Kaninyong hurot mga katropa, mayong buntag. Good morning! Tibuok dakbayan sa Tagum, 23 ka barangay, kumusta man mo? Dinhi usab mga katropa sa Kapin, 40 ka barangay, dinhi mga kaigsoon sa Panabo, giguman rin sa Island Garden City of Samal. Kaninyong hurot mga katropa. Good morning! Yan, good morning kaninyong hurot. Dinhi usab sa lungsod sa Carmen, lungsod sa Braulio Duhali, good morning! Lungsod sa Santo Tomas, good morning! Lungsod sa Santo Niño Talaingon, good morning! Lungsod sa Sawata, good morning! Lungsod sa Asunción o Kapalong, good morning! Siyempre mga katropa, ang lungsod ni Ilrin de Guignon nga dito siya trabaho, dinhi mga kaigsoonan sa lungsod sa Nyo Corilla. Good morning! And good morning dire kaninyong tanan mga katropa, des barangay Nyo Sambog. Hala, good morning kaninyong hurot dinhi. Good morning! Kumusta man yung Sunday karon mga katropa, isip majority mga kaigsoonan sa katawang Pilipino nagsaulo karon sa Family Day every Sunday. Good morning! Hala, kaninyong tanan mga katropa, Happy Family Day sa Rodel Opinaldo. Happy Sunday kanimo diha Rodel. Good morning! Karon sa barangay nga gibahaan na pud mga katropa kagabi kay nagbuntag-buntag ang ulan. Good morning! Diri sa Bisayan Village mga katropa, gibahaan ang ato mga kaigsoonan din hindapitan na sa mga katropa, sugod-sugod na paglutaw. Good morning! Yun. Grabe no ulan mga katropa, nagbuntag-buntag bang ulan mga kaigsoonan. Diri sa Davao City, gabuntag-buntag ang ulan. Taligsik mga katropa, hantos itong pagbiyahe kaganiha. Natutaligsik lang gihapon. Abot ato sa mga lugar, gaadunay bahaanan mga katropa, labi din sa Tuganay. Nagpadayon, gataas ang tubig mga katropa sa Tuganay Bridge mga kaigsoonan. Pag-abot ato diri sa may kuan, bingkungan mga katropa, ang tulay po din napita. Lubog lang siya, pero wala mo taas. Wala gataas ang tubig. So, dimodo, ang ulan mga katropa, kining tubig gagaagi din hi mga kaigsoonan sa Tuganay. Ang diha lang napiktuhan siguro mga kusog. So, diri napita mga katropa. So, ayon to sa ubang lugar, maubag yapon ang gibati ninyo da ulan-ulan. Salamat po yung kagahapon, no, kay sa adlawan pa mga katropa, way ulan. No, dito may kagahapon mga igsoon sa kuan. Manig itawag ito, bukid lagi daw, pero lungsod, sudan pagyapon na sa Dabao. God. Kay naanaman na mga katropa sa kuan, sa barangay Gatungan. So kay gi-advance ang birthday sa akong ugangan kagahapon adlawa. Sa ulog siyang adlaw na tawhan, magsaulog siya karong umaabot nga pizza 21 mga kaigsoonan adlaw ka na nga Martes. So birthday na kong ugangan si Papa Daniel Mahilom Pilones. So mag 76 years old si Papa Daniel mga katropa, pero gi-advance sa mga anak kagahapong adlawa. Amut-amutan ko na sa mga anak mga katropa kay mamunay na sabutan yung sa mga kabataan. Mag-amut-amut lang gud mga katropa para sa ginikanan. Aron nga ihanda-handaan po taon mga kaigsoonan, mintras na pang mga ginikanan mga katropa, dapat ipakita sa mga anak ang pagmahal. Dili kay pasukon, dili kay magsakit hinong kasing-kasing sa ginikanan tungod sa mga anak na di magkasinabtanay mga katropa. So nindot mga kaigsoonan nga ang anak muna na magkasinabtanay yun. Dili pasukon na mga ginikanan. Sabi na nga puro naminyo mga kaigsoonan mga anak. So nagtapo kagahapon bisan pa magkatropag ang birthday sa akong ugangan karon pang pizza 21. Litsunan, nag-gawasa, nag-amutay pang litson, isigdala po magkatropag naigipang angkon, nagdala ang kada anak, unya, butang to magkatropag kay pulo magkaanak, pero nawala ang usa. Wa mo apil ang usa magkatropag kay naglahi siya iya. Naglahi siya iya magkatropag. So siyam lang ka anak anaga naa kagahapon mga kaigsuunan. So manana ra man mga kagatropa na gani usahay nga usa mo si mo kuan gyud nga di magkasinabot. Oh. Di maginam apil-apil. So manana lang siguro mga katropa. So maimbuntag niyo tanan diha ga belated o advance happy birthday nimo pa.
1: Happy birthday.
0: Kagahapon nagkatapok. So wa po ni gidoyog po na wa giulan kay giulan pa to mga katropa maglisod bagyod ang mga motor dito pag kuan kay tinuod ang mga tropa, maagi ang nagsakyanan, pero wa man, wa may graba. Wa man gigrabahan mga tropa, dapat i-atiman po sa kuan kay apil magyapo sa barangay. Ang barangay mga tropa, apit, atiman unta mga kaigsunan, ilaw unta ng grabahan din ha. Kapitan Lapis, dapat si Kapitan Lapis mga tropa, mugraba din ha. Lapis man rin mga tropa, way lupod-lipod, parintir magin ang Lapis. No, dapat mga katropa, iyan ang grabahan niya na pita sa barangay Gatungan, Purok 2. No, total, naanay ay namuyo niya, ubay-ubay mo na. O niya, nagtapok na mga pamilya din ha. Niya, nanay mga yuta din ha, mga giluti-luti mga katropa. Dapat po, timanon. Kaya ang, akong nahibaluan mga katropa, ang nagpakuan rin din ha, ang nagpa-buldos diha, nagpa-himog dakong karsada, nagpa-kuan diha mga katropa, nagpa-kuan lang, script na diha na pita. Kuan diha, kanang... nagbaligyag luti-luti din ha mga tropa tapad po sa yuta sa kong ugangan yan dapita. So maunay na mga tropa unya ang barangay diha mga tropa dapat ilapod mga tropang grabahan lang din ha siguro paminaw karo mga tropa sa barangay Kapitan Lapis siguro kap at imana po diha bisa graba na lang kap aron bisag ulan-ulan makasubida in town po mi din ha so ulan-ulan magbinagtasa in town mga tropa bilin mga sakyanan diha sa sapa dapit sa may tulay. Og way ulan, okay ra, diretso-retso rami. Layo para bagbaktaso mga tropa, hapit pa 1 kilometer. So, layo pa. So, mana nga importante lang. Kanya, mga mahala po kayong yuta din na dapita, na ilote din na sa kong uyuan sa kong asawa. Ganahan mo mamalit din na mga tropa. So, maragtag ko ano po, mahal-mahala po. Maragtag 3,000 square meter, pero mas brato-brato kumpara sa uban mga tropa dapit sa karsada, nanay tag 5,000 nga to sa 10,000 square meter fair square meter siya pero diha mga tropa dapita kay no nana maagi ano man nanay tubig nanay tabag datog suga ang kuan lagi diha ang pait mga tropa kung magulan lang kay di gyud diretso makasulod ang inyong sakyanan kung magulan kay wa pay graba pero og grabahan na siya automatic di na ta magka problema mga igsoon.
1: Bullseye!
0: Alas 6:39 na bayad rigapon sa ato ka pagpanag-ubad ng ato ka programa mga katropa.
1: Bullseye!
0: Ako yung alalay, higalas kanginan, Bong Algabre, ubanin ko ninyo hangtod tangat sa alas 8 sa buntag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ato ka programa mga katropa ang inyong tulmanon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa ato mga isgutanan mga katropa nining adlawa. Nakahanday mga tropa sa ato isgutanan Bullseye Weekend, matag weekend ang sa Bullseye ako inyo makauban. Si Bong Algabre mga tropa pero gikan sa Lunes hangtod sa adlaw ga Biyernes inyo makauban sa Bullseye mga katropa si katropang Arnel Cortez. Oy, thank you so much mga tropa unya. Congratulations sa Facebook page ni katropang Arnel Cortez. Kay nakaabot na mga tropa sa 100,000 ng mga followers sa mga tropa sa ato ang kuan mga katropa sa Facebook page si katropang Arnel Cortez 100,000 na. So, congratulations sa mga neat appeal ni ini. Nagdako kayo mo pagsali paglaom pud mga katropa. Pinaagi sa mga programa ni katropang Arnel Cortez mga kaigsoonan dinhi sa RXFM. All right. Dari usab kang Al John na mukatkat. Good morning katropa Gabong, Al Gabri, happy Sunday. I'm watching here in Pagadian City. God bless from Al John na mukatkat katropang Al John. Diha uban sa tibok members pamilya.
1: Good morning.
0: Yan, good morning katropang Al John. Og dinhi usab ni kuan mga katropa Tristan Yatgulay. Mayong aga katropa Gabong, maing aga sab ni mo diha Tristan.
1: Good morning.
0: Cyrus Glenn Timbal. Oy, Cyrus Glenn Timbal, no? Good morning, Katropang Bong. Always gapaminaw diri sa Kipalili Sawata. Yan, nakaanha mi din ha.
1: Good morning! Yeah,
0: Timbal, di ba di kami namista? Ilan ni kauban na mo sa buhat mga tropas Timbal? Di kami namista ni Katropang Arnel? Giimbitahan mi din ha, napita? Nakakita ka skuwa diha, Cyrus? Katong di kami na nga, di kami namista yun sa... kuan ilan ni treasurer masura din ha ang kuan parang treasurer din ha ang bayaw ni kaubang na Timbal na napita so diha mi ato nakapamista. Salamat din ha ninyong tanan ya karon sa Kipalili mga katropa sa Wata. Yan, thank you so much yan ninyong tanan mga katropa. So kaparintihan ako sa address Kipalili mga katropa. Kipalili address sa may sa Wata mga katropa labi na din he sa may Libuton. Why parintihay ni pero parinti magdada ko ni sila.
1: Bullseye.
0: Daligen, tatay daughter Al Gabre. Tay, good morning diha tay. Kumusta man diha tay? Ugari usab kay sa iyang anak si kagawad nung Sani Al Gabre. Iyang kapikas kinabuhi mga tropa si nang Mila. Al Gabre og dinhi usab ni kapitan. Ang iyang asawa ni kapitan Rodel mga tropa nga impas. Ang anak pud ni kagawad Sani Al Gabre. Yan, good morning, rika ninyong tanan. Yes, katropang bong, igsuon ming super prans. Lagi, super prans timba lagi. Diha may nakapamista. Diha ka ato, Cyrus? Ikaw ba to? Basig ikaw tong, unsa ba imo to asawang, kuan nga, treasurer dias barangay, Kipalili? Itong gipamistahan na mo din, ha? Ito, ayong buntag di ba na, sir? Baka laag-laag na pagyapon may puhon diha. Labi nag-imbitahan mi ni Katropang Arnel. Kaya musabay magiging mi ni Katropang Arnel. Ani kay, what if mga tropa? Nabay mga, kuan po diha, mga nindot nga. Kanang kuan ba? Kanang magbiyahe-biyahe ta ba? Nindot biya po mga katropa. Biyahe-biyahe ta mga kabaranggayan, mga kaiksunan.
1: Good morning
0: diha kaninyong tanan. Alright, padayon nga punta mga tropa. Live na live kita karon sa ato ka pagpanag-uban na sa ato ka programang XFM. Bullseye Weekend, mga katropa din sa XFM 107.1 Tagum City. O live na live, sab kita mga katropa din sa ato ang kuan mga kaigsunan Facebook page. Sa ito ka Facebook page, ang XFM 107.1 Tagum City. O sa YouTube, pakisubscribe po mga katropa sa YouTube. Kay nanatay 248, pagkabot og 250 mga katropa. Kung giampo nga itong 247 ni ato ga Bernes, baka abot nag 250. So dugang arag usa mga katropa. Paki-subscribe lang po sa ato ang kuan atong YouTube, ang atong YouTube XFM Tagum City. No, XFM Tagum City lang atong YouTube. Wala na 107 ha. Kay Facebook page tong 107, ang XFM Tagum City, maano YouTube nato karon ri mga katropa. XFM Tagum City. Paki-subscribe lang and then pwede mo diha mga tropa mag live chat aron ato babasa din istong pagpanag-uban mga kaigsoonan. XFM Tagum City YouTube nato mga tropa. Thank you so much sa 248 subscribers na. Mga katropa sa atong Facebook page. So, diri sa ato ang kaugalingong Facebook account, mga katropa. Facebook page sa ato, Alexander Umaki Algabre. Naadron rin, mga katropa, si Arnel Tungal. Oy, kumusta ba di Arnel sa Labon Sulop, Davao del Sur? Mayo gabunta ga diha ya. Shout out ko sa Tagalabon ya. Happy Sunday. Yan, happy Sunday yung tanan diha. Ricky Kuya Dong Jampon, umabot atong barangay Kagawas, barangay La Filipina, nga moalagad mo serbisyo yung tinudanay. Dili mga tropa mag-atik-atik ang uban mo atik lang panahon sa eleksyon. Pero kinigani mga tropa kauban mga kauban sa buhat mga kaigsunan nga sagad sa pagpanerbisyo sa kahanginan tinud-anay na mga katropa. Good morning ni mo dia Sir Dong Jampon uban sa tibok members pamilya. Happy Sunday sa mimo din ha. Happy Sunday niyong tanan. Ang Elrin di ginyon, thank you so much Erlin. Elrin, wapa mahusgahe ni katropang Gabs ang kuanre ang imong gihatag sa mua nga manok. Wapa mahusgahe. Murag unya ugma ba na mahusgahan mga tropa? Murag ugma siguro ni mahusgahan mga tropa sa buntag. Ugma na mo ni mahusgahan. So, daga salamat Elrin di ginyon, Ricardo sa La Filipina, sa may San Isidro La Filipina mga tropa. Naglanog-lanog na usab ang atong XFM Tagum dinhi mga kaigsunan. Thank you so much ya Elren Diginion uban sa tibok miyembro sa pamilya. Ya dapita sa may San Isidro mga tropa nga adunay balay diha mga tropa nga wala gipuy-an baka nang anhaon lang diha pagbisitahon lang ni tag iya nasunog mga kaigsunan ni atong nakalabay usab nga Huwebes man siguro to. Huwebes sa hapon o Biyernes. kalangan kini. Ato ana mo atong Biyernes mga katropa. Si Elren de Guignon ang nag-guide na mo dito mga kaigsunan. So, mga bata po mga katropa, maukunoy nag-kuan dito, nag-daob o kanay mga wire ba kay ilang ibaligya itong kuan siya ka bronze mga katropa. So, maoto mga katropa hinungdan sa sunog dito. Unya, light material ang mga kaigsunan ang gigamit sa mga maong balay mga katropa. So man hinungdan nga nasunog usab nga wa mabantay sa mga bata ni Katay mga katropa kay sagbutan ugod. So na dayon gyud hurot gyud kasunog. Mao na mga kaigsunan pagbalik sa tagi ato wa na gyud mga katropa balay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan na mag-iksunan. Mga hisgutanan rin sa itong pagpanag-uban mga katropa.
1: Bullseye!
0: Flood control scandal asa na paingon mga katropa ang bilyones nga kwarta nga hangtod karon nag-antos gyapon sa adunay baha-baha. Pagpagpag pagbahaan lang gyapon ta mga kaigsunan. Samtang sa pikas bahin pagtaas mga tropa sa presyo sa mga palaliton og ang kahimtang mga tropa sa mga ordinaryong Pilipino ato kinisgutan mga katropa. Kay miingon na mga katropa si PBBA mga tropa, normal lang gyapon kuno ang presyo, normal siyang kagaral. Ang atong presidente mga tropa di gini mabati og sa atong gibati mga igsunan kay wa siya magdako mga tropa nga sama na to kahimtang nagtangag na daan og bulawan sa iyang pagdako mga katropa.
1: Good morning.
0: Luhod adaan mga katropa. Ang presidente di sama ni atong digong katropa nga nagdako siya mga katropa. Pobre gyud mga kaigsunan. Hinungdan nga mudulot siyang kasing-kasing ang gibati nato mga katropa. Kani mga anak ni digong mga katropa hinoon kini sila mga katropa nagdako man nga naanay ikakaya mga katropa ang gilikanan. Pero katos ang amahan mga katropa ni nga si former President Rodrigo Roy Duterte nagdako to mga katropa nga nagkuan na po makamasa mga katropa hinundan ang batasan to masa yun na may nasunod ng mga anak mga katropa apan di makatumbas ang amahan mga katropa ng gibati niya pation yun na mga katropa ang gibati sa mga pobre mga kaigsuunan. Samtang sa pikas bahin krimen o illegal nga droga nagkunhod ba mga tropa o nag-usab lamang og estilo pamaagi mga igsoon? Sani sa atong hatagang pagtagad and then barangay iski elections 2026, andam na ba ang mga butante?
1: Bullseye!
0: O kining hisgutan gyapon na to mga katropa, di mawa ni sa isyo sa Pilipinas kining West Philippine Sea og national nga kasiguruhan ato ning usa sa mga hisgutan topic na to nining adlawa mga igsoon.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: So andam ta makig-uban din ha kaninyo mga tropa uban sa inyohang mga ipadangat dinhing mga hisgutanan. O sa atong hisgutan nga aduna mo makomento ato na hatagan pagtagad mga katropa. Dato Jiris Isbino, maabot mo na itong barangay kagawa dinhing mga tropa sa barangay Braulio Duhali. Sige lang, kay pag ideklara na mga tropa ni PBBM karong 27 nga madayong eleksyon, okay ni, wa na libre hay daw ni matod pa mga katropa. Wa na pre-pre na. No kay wa na puno libre karong panahon na mga kaigsunan. Di ba? Dato si Jerry Sisbino. Kauban siyang anak ko sabihin ha mga tropa. O diri kang Romeo Carillo Lubiano. Good morning. Na ako'y mga sulod nga mga higala o suod siguro na suod nga mga higala sa barangay Siokon, Compostela, mga pilunis. Uy, mga parintir na sa akong kuan. Mga parintir na sa ako ang mga tawag nato akong ugangan. Mga pilunis kay kinipon sila nakaatambong po ni sa reunion diri sa mga pilunis taga diha taga Moncayo o dito sa taga Agusan. Naapo na sila din ha. So, nangimbita ganito nga paanhaon din ha sa Moncayo. Panahon niya ang kuan katong pagkamatay sa kuan ngimita ka ito sa panahon ni Simoncayo. Nag-abot sila dito. Pangumusta lang din ha sa mga pilunis po niya sa Siukon na Moncayo. Compostela. No, Compostela. Mayo buntag niya na Compostela, Davao de Oro. Randy Arciaga Santisas, kanimo Randy.
1: Good morning!
0: Kuan tibok membro sa pamilya, good morning.
1: Good morning!
0: Alright, padayon tayo mga katropa sa atong pagpanag-uban, mga kaigsuna ng atong programag inyong tulumanon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Usbon ko ako inyong alalay, Galas Kanginan, Bong Algabre, makig-uban kaninyo mga katropa ng Tacna. Good morning sa Binhi Karon sa barangay Mamakaw Kapalong. Davao del Norte ang among mga barangay official din napita, si Kapitan Sammy Canunio. Kumusta man niya, Cap Samuel Canunio? Ang din ikang barangay Kagawa, Saldi Linga, akong ninong Kung akong igso rin mga katropa si Barangay Kagawa da Bin Bankil o ang suod po amigo mga katropa namo. Suod po din mga katropa ni Kapitan karon ang former Barangay Kapitan o kagawad karon si Boy Galos. Kung akong kababata rin mga katropa nga si former Barangay Kagawad Leo Sumatra. Yon si Dundun Gida, gumusta po former Barangay Kagawad Dundun Gida. O si kuan si Agaw Lando Algabre. Hala, good morning Agaw. O nila ni Gonggong Gomez. Maabot na tong iski chairman po ni si Gonggong ni. Ako ni ipadagano ni. Ako ni pagumangkon. Padagano na itong iski chairman kay maining seryoso mga tropang adunay tanaw nga makatabang sa mga kabatanunan nga matiwalag mga katropang nga to sa illegal nga kalihukan. Kini bitong mag-leader mga katropang nga sa mga kabatanunan nga kung adunay budget mga tropa sa iske, iyag yung idapat mga tropa ngadto sa mga activity para sa mga kabatanunan, mga kaigsuunan. Tutukan yung mga tropa, gikan din sa mga out of school youth, kinahanglan na po yung programang iske niya ng mga tropa sa out of school youth, kinahanglan sila mga tropa makat-on, bisan pag wa sila ang ginikana, mga tropa walang-wala yun, makat-on mga tropa unsay angay ng buhaton para maka-iwas sila sa dili mayong binuhatan, mga sports mga tropa activity, mauna dapat mga tropang himuon sa mga ihimong project mga tropa sa mga SK official mga katropa. So si Gonggong kakuan pa man kaning kaya pa man mga tropa kay sa edad ni Gonggong karon mga katropa wa di pa man siya qualified pa man siya mudagan. Qualified pa man siya pero wa gini mapil-apil pa sa una. Ako lang nag-inganyo kami lang nag-inganyo yung dagan doon. Ay, daga gano uban din ha nga kuan ikaw seryoso ka. Makatabang ka diya sa imong mga kauban sa barangay ng mga batanon. Out of school youth, magkuangkag programa din na mga tropa kaya na may mga libre karon sa ALS, di ba? Imong inganyuhon na sila nga sa ALS mga katropa, out of school youth, hantod nga makakuan hantod makaabot yung college. So okay na kaayo. Dako na kaya ng tabang usab din na, alawan si hatag sa iske, di ba? Unana lang mga katropa, usab ang pamaagi mga iksoon. Alright, alas 6:53 mga katropa, regapon sa ito kapagpanag-uban ng ito programa.
1: Bullseye!
0: Kumusta po ang Panabo City karon mga katropa sa pagdumala usab diri karon kang Mayor Joe Rilampagos. Dinhi sa mga tropa karon sa kuan mga kaigsoon sa Carmen. No, kumusta man mo din ha? Ako mga find out nga ang Carmen mga tropa murag padayon murag nakita nato mga tropa karon ang Carmen Davao del Norte. Susama mga tropa sa Santo Tomas Davao del Norte mga kaigsoonan nga grabing paningkamot sa administrasyon. Di ba? Unya kini manggod mga tropa pag panerbisyo. Kinahanglan nga sakay-sakay ka sa kuan asa ang baha mga tropa tuwa ka magpanod-anod ka. Aron lamang mga tropa nga dili ka mabihain sa mga project labi na gikan sa nasyonal. Ka kun makiga away ka mga tropa susama sa nasyonal mga kaigsoonan di gyud ka maambunan og grasya. Ano, pag-abot na po sa eleksyon, mga tropa, kung asag yun ang imong kasing-kasing, oh, dito ka paanod, mga tropa. Dito ka, mga tropa, mag-suporta kung asag imong kasing-kasing. Kay maramang yapon, naamang yapon, tawag na ito, mga tropa, project ban. Pag-abot, mga tropa, sa campaign period, di na magin pwede, mga tropa, nga magpadayon mga proyekto, mga tropa, ang gipunduhan sa mga politisyan. Di man yapon pwede magpadayon mga tropa, ang proyekto nga pampunduhi, nga giplanuhan sa kuan nga diha dapita i kuan dayon kay kuan ni kay sugdan dayon mga tropa kay gipunduhan kini ni mayor gipunduhan kini ni congressman di na pwede ipadayon i ban gina mga tropa mga project nga ang naningkamot mga tropa nga mapunduhan mga politiko pero katong project mga tropa nga gipunduhan mga tropa gikan sa DPW sa pundo ni anak mga tropa DPW sa guban mga kuan mga igsoonan kana ipadayon ng mga project mga tropa adunay continuation. Pero aduna gyapon mga tropa pag padayon sa mga proyekto mga priority. Pero aduna mga tropa mga magpamatuod mga kaigsoonan nga kinikinahang na ipadayon. Nana mga kaigsoonan. So nana mga tropa so panahon mga katropa ni ana. Kinahanglan pa kung makiglaban ka mga tropa, wa gyud mahitabo imo mga kaigsoonan kuan. Imong constituents. Masacrifice yun mga katropa. So aduna po yung mga butante nga makasabot ng mga anak mga igsoonan ngano man ni animes congressman nga sa una si kuan diha magidi grabe man siya ka diehard kini unya ngano man karon nga nagpadala man siya wa mo baka huna-huna mga tropa wa mo wa niyo matan-aw nga ang gihimo mga tropa sa inyong congressman pa para lang yun mga katropa ang makasungkit yun mga katropa og project aron mahatag ang iyang gisaad ganha kaninyo ganha mga katropa. Pero di siya gusto mga katropa nga mubiya gyud dito mga katropa nga wata ka balo aduna internal ang kasabutan na eh nga diri lang usa mi kuan ana kay kinahanglan gyud nato nga ang na-promise nato sa kuan nga bitang gibutuhan ta kay na-promise katawhan mahatag pud nato bahalag dili makumpleto at least nga naa tay makpakita. Ana mga tropa. So 2027 mga tropa dinha nato mahibaluan na pod. Sa 2027 kay mao na pod ang kanas-kanas kay para sa 2028 nga presidential election. Presidential election na ha. Dinha nato mahibaluan mga tropa sa pagsulod sa 2027 kung asa mga katropa usab gyud ang dughan ni ining ato mga katropa ang mga kuan mga kaigsoonan mga majority ba gyapon mga katropa nga mukuyog sa pikas mukuyog sa admin o diri mga katropa sa pikas mga kaigsoonan diha nato mahibaluan mga katropa.
1: Bullseye.
0: Sa ato pagbalik mga katropa ato na pahisgutan ang mga hisgutan mga katropa nga ato nadungog. Tumikan mga katropa sa oras na ito karon mga kaigsunan. Oras na mga katropa para kita mga katropa maminaw sa pipila o sa mga kaigsunan nga mga mensahe. Mensahe sa ato mga sponsor. Alas 6:57 na ba?
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
2: Yes, to health!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natabangan.
9: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
6: Vision X! Sulay ang kaipektibo! Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape. Ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
4: Osbon ko mga higala. Ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
0: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
11: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Sa una, wagi sulod lang akong pitaka. Sukad nga namin ako ng XFM, daghanag sulod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tiho ram ni sila sto. Exciting?
14: Exciting!
15: Bullseye! Alright mga katropa, panayon ta sa itong pagpanaguban. Magkagigsuna na itong programa inyong tulumanon. Mga katropa, ang exciting naman eh. Bullseye, mga katropa, weekend, mga kaigsunan. Darigapon sa itong pagpanaguban karon. Ning ato ga programa, mga katropa, ga Bullseye Weekend, mga katropa. Good morning, Henry, mga katropa, sa itong taga TF Davao. TF Davao, Likanan, mga katropa. Good morning, diha kaninyong tanan, mga kaigsunan. Amping lang kanunay sa pagserbisyo kay wat na masayon mga tropa. Kabalo na ta. 'Di ba? Kabalo na ta. Good morning da kang Warlo boy. Algabre, the blogger man. Kita tanan diha maayong buntag ninyong hurot mga katropa. Happy Sunday kaninyong hurot mga kaigsoonan. God bless. Alright, padayon ka po ta mga tropa sa atong pagpanaguban. Oy kang Sam, kuan da kang diri sa Mati City, Davao Oriental ba? Kumusta ka ni si Buboy Samson, no? Nihinun na pong Buboy Samson, mga katropa, kaniadto. Sa kuan, mga katropa, mga kaoba na mga fans club sa Davao City, mga katropa. Fans club sa mga radio station, Buboy Samson. But kumusta ka sila si Buboy Samson karon mga katropa? Dato, duha to ka Samson to sa una. Diri sa taga Mati City, Davao Oriental to sila. Ala, good morning, da kaninyong tanan. Kumusta man mo karon? Huwag na rin sa mga tropa kang kuhan kay kasama na si Max Samson Masaning. Masaring. Maminaw lang ko dol. Maminaw lang daw siya. Taga-asa man si Max Samson Masaring. Taga-asa man ka dol. O kang Leo Labadan. Good morning diha Leo Labadan. Uban sa tibok membro sa pamilya karon. Good morning ninyo diha. Asa mo napita karon dinhi sa kuhan sa Isla sa Mindanao. O sa Davao Region. Hinaro Galiger, Gerardo Galiger. Salan Senior, good morning. Kang Jomar Christian Duran. Narisap kang Luta Sagit Estrada, good morning. o kang Orlan Garcia Fabular. Good morning. Mary Grace Aberca. Good morning, usap. Gato kang Wilma Joaquin. Kang Olads Laurenti Ferolino. Good morning diha, mga Ferolino family. Kang Nungboy Ferolino na idiri karon sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. May buntag diha, Nungboy Ferolino. Kumusta mga Nungboy? Taon-taon na po ito magkita, Nungboy ba? No? Diri sa mga tropa sa uban pang naakaroon rin mga tropa. Gatanaw lang, gali-ili lang mga tropa. Nga wa, mahatog minsay. Diri sa ato ang mga tropang YouTube na adres si Wilma Disoyo. Matupa, good morning sa tanan na Aguanta Party List Kuwait Chapter. Kuwait. O sabi gini tama nga kuan? Kuwait o Kuwait? Kuwait. Kay uban pa. Kuwait yun? Mabit ang uban kay Kuwait ko nung. Anong but? Unsa man ang Kuwait? Awa na gaya siya kauyo. Mauna ni Kuwait mga katropa. Bitaw. Aguanta Ragyota aning sige gyera. Aning lugara. Wag yun na. Aguanta gyan ya. Maanad na kagayan din ha. Maanad na kagayan. Magsigpamino ng buto. Unya, mingaw na po ka. Kung anay buto, mingaw na po noon ka. Bitaw, good morning. Kanintan, ingat lang kanunay. Mga naakaroon sa Kuwait, mga katropa, ingat lang yung kanunay, mga kaigsunan. Kay ang ginoorgin na sayos tanan sa atong pagpanarbaho, mga kaigsunan. Bitaw, kanang pagpanarbaho, mga katropa, maunay giingon, mga kaigsunan, nga ni Presidente kanakunong adunay giragira, matupang PBBM.
11: I talk to my...
15: Werde, tuktuak. Bitaw. Alright, padayon tayo mga tropa sa atong magpanagupan. Nakakapi na bubo. Gamita ang kapi mga tropa ninga paborito sa tanan nga kapi, ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ako nakapi-kapi ko mga tropa. Bisag wa mo andar among aircon rin mga tropa. Wa, nagafan lang tanin eh. Mga kuanta mga tropa. Kapi-kapi ta. Ang sarap. Sarap ng kapi. Balay ikatandi mga tropa sa kapi nga mong ginainom karon. Ay, nako. Ang kapi nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, mga katropa. Matupang Wilma, mga katropa, wa gani mi katulog o balik gahapon sa buntag, gikan sa 5 a.m. hangto na kini sa 8 a.m. Sige, buto-buto. Okay na. Nama ka mo sa safety lugar. Diba ang mga kuan, mga katropa, gibutang na sa safety, mga katropa, ginamonitor mo na. Ginamonitor, mga katropa. Ano, huwag may ingog di pagawason, ay gimo gawas-gawas. Para na importante mga kaigsunan. Alright, padayon nga punta mga katropa sa atong pagparaguban.
14: Bullseye! Bullseye!
15: Dito mga katropa sa una na itong pag-isgutan mga kaigsunan ng flood control mga katropa. Sa matag kusog mga katropa sa ulan, balik-balik na lang mga katropa ang atong makita mga kaigsunan. Nalumos ang mga balay, nalumos ang mga negosyo, nalumos ang pangandoy mga katropa sa daghang pamilyang Pilipino. Ang pangutan na karon mga katropa, ngano mga kaigsunan, nganong sige man gihapon ta mga katropa, baha, bisan pa man og bilyon-bilyong piso ang gasto mga katropa kuno sa flood control project.
14: Bullseye! Bullseye!
15: Diba? Dapat mga katropa, kini mga katropa ang investigahan ni nag-impits-impits karon mga katropa kang BP Sara. Kining bilyon-bilyong project mga katropa, maaaring imbestigahan. Dili na anumali ko na mga katropa nga sayop nga paggasto sa 125 million na kwarta mga katropa nga tua ni BP Sara. Mo ilang ayok o tingkay mga kaigsunan. Matagtuig ang gobyerno mga katropa, nag-aprobar kini og dakok ayo mga katropa ang pundo alang sa flood control. Gigamit nga rason mga katropa nga mapanalipdan ang katawhan batok sa baha o kalamidad. Apan, unsa man mga katropa ang resulta ni ining panahuna mga igsoon. Mr. President, unsa ang resulta?
11: I talk to my
15: gani mga kaigsoonan,

0: nag-on og husto magkagison ng paggasto. Nga nung pirmi man gihapon kita mga tropa nag-antos karong panahona. Ang katawhan adunay katungod mga kaigsoonan nga mangutana. Dili kini mga tropa pagbatikos alang lamang sa politika. Kini mga katropa usa kini kapangayo sa hustisya alang kini sa matag piso nga gikan sa buhis sa katawhang Pilipino. Ang kwarta mga kaigsoonan nga gigamit sa flood control, dili kini kwarta mga katropa ni politiko. Dili sa kini personal mga katropa nga pundo sa bisan kinsa mga katropa. Kini mao ang kwarta sa ordinaryong Pilipino, sa driver, sa mag-uuma, sa magtutudlo, sa empleyado, sa vendor, o sa tanang nagbayad og buhis mga kaigsoonan. Busa kung adunay proyekto mga katropa nga walay pulos, adunay responsable. Kung aduna mga katropa ay dalan nga bag-o pa mga katropa na human, apa nalumpag dayon mga katropa, adunay kinahanglan mga katropa ang manubag. Kung adunay drainage, nga wala mga katropa makadagan ang tubig, tungod sa sayo mga katropa nga plano o dili kalidad mga kaigsoonan nga trabaho, kinahanglan adunay kasayuran ang publiko. Dili nato pwede mga katropa nga kada tuig, na lamang kita mga tropa makadungog o parihas gihapon nga mga saad. Kada eleksyon mga tropa, islogan mao gihapon mga tropa, sulbaron ang baha. Apan human mga tropa sa eleksyon, ang baha mao'y una mga tropa ang muabot kaysa tabang mga igso. Noon, lisod po mga tropa. Kung ang tabang una mo abot mga tropa, usa ang baha, akong ang baha, tama. Mao na ingon mga tropa, kuan pa lang kuno, nagsugod pa lang, wa pa kasugod ang baha, ang hinabang to anak. Ang masakit magkakasalungan pag yun niini, ang ordinaryong tao magi unang mapiktuhan sama nato. Ang dato, magkatawa. Magkatawa, magkatawa bang dato o magkakahawa ang ahat mga tropa. Magkahawa man di anak sa kuan mga tropa lugar ng bahaanan. Kaya kuan man siya, maka-afford man siya mga tropa palit o high-end ng mga lugar nga di maabot sa baha. Mauna yung mga dato. Makahawa sila sa lugar. Ang adunay sakyanan, mga tropa, makalikay. Apan ang kabos, mga tropa, nga maghulat lamang hangtod nga mahubas, mga tropa, ang baha. Samta nag-antos, mga tropa, pagkawala sa balay, mga kaigsoonan, wanay sinina, pagkaon, o panginabuhian. Mga kaigsoonan, ang flood control, dili lang konkretong kanal o dike. Kini kabahin mga katropas katauhan. Kung kini mga igso na mahimong sentro sa korupsyon, ang kapalit o hulip ani mga katropa, dili lang kwarta. Kinabuhi mismo ang mawala. Busa kinahanglan mga katropa nga adunay tinuod nga transparency. Ibutang mga katropa sa publiko ang tanang proyekto. Pilay budget. Kinsa mga katropa ang kontraktor na hinumdam ta kaniadtong panahon mga tropa kaniadto nga matag project mga tropa na dako kay billboard na nakabutang mga kaigsoonan gibutang dito kano sa sugdan nga proyekto unsang klase proyekto asa gikan nga budget mga tropa gikuha og pila kantidad sa mga proyekto og pila ka metro sa pila ka kilometro mga tropa nga karsada ba unsa ni dike ba din ha mga tropa unya kinsa ang kontraktor mga kaigsoonan kinsa ang nagtrabaho mao na siya bay og pila ka adlaw nga trabahoon kining maong proyekto mga katropa. Una sa una pero karon wa na tay makita bay. Kay katarungan ni adto nang labay kuno mga katropa, mato pa katarungan na di na kuno butangan kay daghan kuno mga extortionista. Mga NPA kuno mga katropa, makita kuno dito mga katropa mga kaigsoonan nga sa billboard nga dagko kay mga katropa katidad. Atangan kuno mga kontraktor mga kaigsoonan kay mangayo og bahin mga katropa. Isip protection money. Pero karon wa na may NPA, ngano man gipakita mga katropa din ha mga pilay budget ng mga proyektuhan na. Diba? Kinsa mga tropa ang kontraktor? Kanusa mga tropa ang mahuman? Mauna akong giingon mga katropa, unsay kalidad sa trabaho? Aron ang katawhan mga kaigsoonan mismo, makakita mga katropa o makasusin ini bay. Kay sa katawhan maning kwarta ha mga katropa, dili maning kwarta mga katropa na ako, dili maning kwarta sa politiko, dili maning kwarta mga katropa sa mga negosyante. Diba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili mahimong igo na mga katropa ang ribbon cutting o picture-picture taking din ha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang sukdanan sa usa ka proyekto, maong serbisyo ni ini sa katropa.

0: 9568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health. Santod Plus Gold.
5: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung siya'y maayo ug nigawas niya ang Santod Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, nakuna jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
4: Santod Plus Gold.
6: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santod Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santod Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santod Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.